Toto Chilimex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Toto Chilimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In trimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tu metzli. Nehua. Yowal nepantli.